0: Suki! Order na!
1: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
0: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
2: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Pa-order pa po!
1: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
2: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako hindi nagdialysis mula noong kidney care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong kidney care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa kidney care.
9: You care, we care. Kidney care.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang healthy naman ng anak mo.
12: Naku, sakitin din yan.
13: Ach! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus. Araw-araw.
17: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
18: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: FM. The following song is brought to you by Kidney Care. This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: This is your only one. 1FM.
1: Time check 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Pabili nga nito.
4: Mahal naman, 20 na lang
3: nito.
5: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
11: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
12: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
17: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: 1FM.
1: Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: That song was brought to you by Artricin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricin.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: Time check. 10:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi.

0: challenge ang mga araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywang,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagfiflex for Plemex.
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya. Aming tututukan. Walang mintis. Walang kula. Umaga, hapon at gabi. Impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy. Walang paasa. Ang boses ng bayan. Kaagapay ng masa. Mga suki. Mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo. Todo, todo. Serbisyo. Serbisyo. Todo, todo.
1: Hello! Magandang araw mga kabahagi. Welcome sa isa naman pong edisyon ng ating programa Pambungad po ngayong linggong ito, no? For this week mga kabahagi, samahan niyo po ang inyong lingkod Met Sanding Minyon ngayong araw na ito ng Lunes. Yung mga kabahagi natin, kamusta ho kayo? Yung mga nakikinig nanonood, ha? Mga kabahagi, ha? Ngayon ay araw ng Lunes, baka ho na ano kayo, no? Nalilibang ho kayo kung merong mga asikasuhin, lalong-lalo na po sa mga iba't ibang tanggapan. Pwedeng-pwede nyo nang asikasuhin yan dahil Lunes na. Lalong-lalo na yung mga, merong mga inisyo po ng mga check-in, naka-due date today, di ba? It's May 18, 2026 mga kabahagi. Samahan niyo po ako dito sa ating programa ngayong araw ng Lunes sa ating Monday Discussion!
0: Monday Discussion! Monday Discussion!
1: Opo mga kabahagi, at kung meron po kayong mga nais ipahati dito sa ating programa, no, may kinalaman po sa pagkakaperahan, oo. O magpapautang, meron ba? Oo, message niyo po ako diretso. Ako yung mangungutang, de joke lang. Message niyo po kami sa pagitan ng ating FB page, Radio Pilipino, no, habang kayo po'y nanonood mga kabahagi or nakikinig. Pwede kayong mag-text sa amin. Bukas ang ating text line 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi ang ating text line 0921-886-6056. Pwede rin po kayong mag-message ano, habang ngang nanonood dito sa ating program. FB Live natin no, sa Radio Pilipino. At live na live din po tayo napapanood sa pamamagitan ng YouTube at Radio Pilipino Media Group. Ako po ay naka-view sa pamamagitan ng ating FB page, no? So yung mga may message po dyan ay makikita ko. Every now and then po habang ako ay nagpo-programa, sumisilip-silip po ako dyan kay mga pa-shoutout, no? Yung mga tanong, yung mga suggestions po, ano? Ayan, yung mga topics na gusto niyo pong pag-usapan dito sa ating programa sa mga susunod na araw, no? Gagawin po naming homework 'yan ng ating mga nasa production para po maihatid sa inyo ang mga impormasyon na inyo pong kinakailangan at nais malaman, mga paglilinaw sa iba't ibang issue, 'yon. Kaya ho everyday ho ay naghahanap po tayo ng proper person, ano? Whether it's may kinalaman po sa finances, may kinalaman sa investment, may kinalaman sa health, may kinalaman sa mga legal issues, of course, public service, 'yan yung priority natin, ano? And yung mga paglilinaw po sa iba't ibang issue na may kinalaman po sa ating bansa. Ayan, oo. At po pwede rin po yung mga tinatampok natin na mga personahe, mga celebrities sa larangan po ng showbiz at sports. Ayan, oo. Entertainment, ako, yun po. Ha? Ay, lahat yan. Kumbaga, ito yung ating program ay halo-halo together na masarap kainin pagka ganitong panahon ng sobrang init. Diba mga kabahagi? So, message nyo po kami. No, at ako rin ho, I have my own personal FB page, naka-public 'yan. Pwede rin ho kayong mag-message, no? Medyo magtatagal lang because merong pong message requests, 'di ba? Eh hindi naman tayo most of the time may nag-check, no? Although pag free time ko talaga may sinisilip-silip ko rin yung mga message request na yan. Oo, pero mas maganda, diretso na po kayo magmensahe habang naka-live tayo, no? Kaagapay ko dyan ang mga magagaling natin mga OJTs from Bulacan State University. Andyan din si Kabaka. Wala na ba si Hannah? Oo, or absent si Hannah. Ayun, si Hannah Azaira Roy din. And syempre pa, yung mga people from the technical side. Lalong-lalo na ang ating co-pilot for today, kabahaging Vincent Toroga, ang ating pong kaagapay dyan sa technical, no? Of course, with the supervision of Engineer Davian. Kaya, lahat po ng mga mensahe ninyo tiyak pong makakarating. Huwag lang ho yung masyadong atrasado ang pasok. Dahil ibig sabihin nun, tapos na yung programa, hindi na namin bubas agad-agad. Yan! Uy, ang ating director for today, si Antoine Mikhail. Oo, nahagilap ko siya dun sa kabilang, kabilang kwarto, nandito na pala. Nauna pa pala sa akin. Samantala, mga kabahagi, nakapagparehistro na po ba kayo? Yung mga hindi pa nakakapag-register, especially yung mga kabataan natin, no? Yung mga unang first time lang pong boboto, no? Sa nalalapit po or sa susunod na halalan. Ngayon po ay ang araw kung saan itinakda po ng Commission on Elections ang last day of registration. Mga voters, kaya labas na. Actually po, kanina sa akin pong pagmamonitor, maraming mga vote, registration, precincts, no? Ang COMELEC, no? Mga tinakda po, no? Na mga booths para sa mga magpaparehistro since it is the last day, no? Ang dami. Bago pa ho mag-alas 8 ng umaga ay may mga nakapila na. Siguro ito yung mga papasok ngayong araw na ito, no? Oo, ganyan talaga ang Pinoy, di ba, Antoine? Oo, humahabol lagi sa last day. Ha? Tapos bandang huli, pagka nandun na sila sa bandang huling oras, no? Yung bang tipong last minute, di ba? At hindi sila napagbigyan, anong sasabihin? Oo, baka naman pwedeng i-extend. Yun ang problema, di ba? Yung mga nagka-cry pa ng extension, mahaba na ang panahon ng binigay ng Commission on Elections, no? At kasama po, no, hindi lamang dun sa mga kabataan ito na magpaparehistro para sa nalalapit na 2026 Barangay and SK elections kung matutuloy. No, hindi lamang po. But of course, dun din po sa mga kabahagi natin, no, na naalis po ang listahan sa mga botante. Ito ho yung mga nakapagpaliban ng mga naunang eleksyon. I understand, 3 elections. Kapag 3 elections ang na-miss ng isang dati nang nakapagparehistro, ito po ay nabubura sa listahan ng COMELEC. Kaya yung iba nagugulat, bakit wala ako dun sa presinto ko? Diba? So, ang nangyari kasi is, dahil sa matagal kayong hindi nakaboto, naglilinis, no? Naglilinis ng listahan ng Commission on Elections. Aside from that, yung pang-iba na mga kaalagad ng media, no? Yung mga yung mga guro, no, na hindi po sila nakasama dun sa regular voting, no, system kasi nandun sila sa special, no, yung pong tinatawag na makakaboto ka lang sa national, hindi ka makakaboto sa local because meron kang activity na dapat harapin for that particular day, no, ng election. So ito po ay pinapayagan. Kaya ang nangyayari minsan na ako I happened to experience that, no, nung ako bilang isang alagad ng media, ako ay nagfile for a special voting na hindi ako nakasama doon sa aking presinto, no, kung saan po ako talaga included sa aming barangay. So nangyari, natanggal ako doon. Pero nakaboto ako sa national, no. So ganun po ang nangyayari. So yung iba, kung gusto nilang bumalik ulit, no, dun sa listahan na 'yon para the next election, sila po ay makakaboto na hindi na po sa special day of election. pwede pong humabol sa pagpaparehistro sa ngayon. Okay? So, hopefully we'll have, ngayong araw na ito, Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita po ng Commission on Elections, kaugnay dito sa huling araw ng voter registration. At tingnan natin, wala na bang gagawin na extension ang Commission on Elections just in case may mga kabahagi pa ho tayo na hindi makakahabol for this last day of registration, no? So yan po. And mangangamusta rin po tayo sa monitoring nila, ha? Doon sa iba't ibang lugar po, no? Sa iba't ibang branches po ng COMELEC na sinasagawa nga po itong voter registration. By the way, mga kabahagi, batiin ko muna ang mga nakikinig sa pamagitan ng ating mga provincial stations. Batiin na muna ang mga nakikinig sa DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. Hello mga kabahagi, magparamdam, ha? Oo, ngayon ay araw na naman ng Lunes, kaya maganda pong malaman natin, ha, ang mga kalagayan ng mga listeners natin dyan sa probinsya. Kamusta po? Nakakaranas na po ba kayo ng minsan-minsan, no? Manakanakang pag-ulan, sabi nga ng Pag-asa. Ngayon po ay na-experience na natin yan, di ba? At batiin na rin natin ang mga kabahagi natin na ngayon po'y nakikinig sa pamagitan ng 1FM. Andyan po ang 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 92.1 FM Mindoro, 88.31 FM Legazpi, 95.1 FM Palawan, 96.7 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and last but not the least, 99.31 FM Baler. Hello mga kawan! Kamusta kayo dyan? Eto na muna, updates tayo. Mamaya po ang tabayanan nyo, ha, ang mga kabahagi nating reporters na maghahatid ng mga balita, ha, mula sa kanilang area of jurisdiction. Samantala, eto po mga kabahagi, suspension order laban kay Aplaska. Nako, eto ho mga kabahagi, ito po yung isang retired general, no? Ha, at eto nga nagsilbi po ng naisilbi na po ng Office of the Ombudsman ang suspension order laban kay retired General Mao Aplaska. Ito yung isa sa mga nag grandstanding po, eh. Ha? Oo, eh, laki ng ginampanan. Diyan sa nangyari po sa Senado the other week. Ito po ay kasabay po yung pagtanggap ng Senate of the Philippines sa Sabina para sa CCTV footage noong gabi ng insidente po at ng barilan sa loob ng Senado, kung saan nagkaroon po ng matinding eksena dyan. Diba? Ha? At yun nga po, tignan natin ano pa ang mangyayari. By the way, today mga kabahagi is the first day, no, kung saan magkoconvene po ang Senado bilang impeachment court. Ito'y may kinalaman naman po sa kaso or sa impeachment proceedings laban sa ating ikalawang Pangulong Sara Duterte. Mga kabagi, so nakukabang-abang yung eksena na yan. At ang isa pa na iniintay natin ay ang posible, ha, quote-unquote, na pagpapalit na naman ang liderato ng Senado. Ano ba yan? Ha, ang dami na nagsasabi, parang mawawala na ng credibility itong Senado na ito kung papalit-palit ng pamunuan. Antabayan na natin yan. Nako, ha, sino ba ang babalimbing na naman? Oo, ha? May ligawan bang nangyayari? Yan yung tanong natin, eh. Sige po, mga kabahagi. Kabahaging Tony Rock, magandang araw sa iyo. Nanunod sa atin from Texas, US of A. Mga procrastinators, palaging bukas lang palagi. Ganun ba, Tony? Sige, ingat-ingat, kabahagi. Mga kabahagi, magpo-pause on time for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
0: Serbisyo todo-todo. Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhing may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Own Podcast ang bayan na para dyan.
2: Online at on air.
0: Expect non-stop tawanan, kwentuhan, at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
2: Balagbagan na!
0: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay, mga kabahagi, balik po ang ating programa, ang Serbisyo Todo-Todo. At batiin po lang yung mga usual pong viewers natin. Of course, nandyan si Tony Rock ng Texas, US of A, ang kanyang buong pamilya, laging nanunood yan. At batiin ko rin si Uno Maki, ang kabahagi naman natin from Hong Kong. Of course, Karen Mendoza Pama, Alan Ignacio ng Bandakan, Manila. At kay Lailani Sal, Villa Rosa ng Tanyong Malabon, Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, Elvira Reyes. Ay, si Ma'am LV, nakita ko kanina. No, hello Ma'am LV. Ingat-ingat lagi mga kabahagi. At syempre pa ang mga mommies ng Coffee Bean Team. Oo, ha, mamaya isahin ko sila. Samantala, eto na muna, tanggap tayo ng ulat mula kay Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan. Mga magsasaka na bahagina ng tulong pinansyal sa bayan po yan ng San Nicolas, Pangasinan. At ang grasya mula sa DA Region 1. Kabahaging Chris Gonzalez, ibahagi na yan.
3: Kabahagi met ang lokal na pamalang bayan ng San Nicolas dito sa Lalawigan, Pangasinan at ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 nagbahagi ng tulong pinansyal at agricultural input sa isinagawang distribution caravan sa bayan nga ng San Nicolas sa public auditorium. Umabot sa 3,226 na rice farmers ang tumanggap ng unconditional cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program o PAFFP. Bawat beneficiaryo ay pinagkalooban ng tig 2,325 na ayuda na pinundo sa ilalim ng 2026 General Appropriation Act. Kasabay ng pamamahagi ng cash aid ay isinagawa rin ang distribution ng inorganic fertilizers sa ilalim ng Masagana Rice Program para sa dry cropping season 2025-2026. May kabuuan 1,893 rice farmers ang nakatanggap ng iba't ibang uri ng pataba na makakatulong sa pagpapataas ng ng palay. Bukod dito, 200 corn farmers naman ang nabigyan ng urea fertilizer sa ilalim ng yellow corn production enhancement program. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampalig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
0: Serbisyo Todo-Todo.
1: Maraming salamat, kabahaging Chris Gonzalez. Yan po sa DWPR Tagupan. Uy, balita ko, ang Dagupan talaga pagka nakaranas ng init, sobra, no? Sige, mag-iingat kayo, kabahaging Chris. Eto naman, mga kabahagi. In line sa ating Monday discussion, isang or piso kada. Ayan, na-rollback daw po, kilogram rollback sa LPG. Magandang balita ito, umuunti-unti nang bumababa, diba? Sana ay bumaba sa total. Dati yung mga nasa 1,000 lang, di ba? Ayan po mga kabahagi, magpapatupad ng piso kada kilo na rollback sa liquefied petroleum gas or LPG ang Republic Gas Corporation or Regasco. Ito'y mula po bukas, May 19, 2026. Inaasahang aabot po sa pagitan ng 1,314 hanggang 1,439 ang presyo ng isang 11 kilo po na tangke matapos ang bawas presyo. Yun, ha? Yung akin pong kalan, bumupugak-pugak na, sana umabot pa hanggang bukas. para makahabol, di ba? Ayon sa kumpanya, ang pagbaba po ng presyo ay bunsod ng mas mababang shipping cost at patuloy na paghina po ng galaw ng presyo sa pandaigdigang oil market. Ayun. So at least, di ba, nakikita niyo po may mga pagbabago at ito po ay bagay na inuulat naman din ng mga negosyante natin. Kasi ang hirap pagka na balitaan mo na bumaba na sa international market, bakit dito sa atin hindi pa rin, di ba? Ayun. So, hopefully pagdasal natin yung mga laging nagluluto, mga mommies, titas, ates, no? Bumalik na naman sa dati na sa 1,000 lang halos ang halaga, no? Samantala, eto na muna. Report muna tayo mula kay kabahaging Lordy Navarro mula Dagupan. Magmindoro tayo kay Lordy Navarro na Mima Ropa. Senador Francis Pangilina na mahagi ng ayuda at intervensyong pangkabuhayan sa Pag-asa Island. Kasama po ang DA at ang BFAR Mima Ropa. Lordy Navarro, ibahagi na yan.
4: Magandang araw, kabahagi nga met, namahagi ng iba't ibang intervensyong pang-agrikultura at pangisdaan si Senator Francis Pangilinan kasama ang Department of Agriculture Mima Ropa at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Mima Ropa sa mga residente ng Pag-asa Island, Kamakailan bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa food security at kabuhayan ng mga mamamayan sa isla. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang vegetable seeds, vermicast, compost, native chicken, solar salt bed at coconut seedlings upang makatulong sa produksyon ng pagkain at hanap buhay ng mga residente. Ipinakita rin sa pagbisita ang demo farm ng Spartly Strong Brave Women Association o SSBWA kung saan nagtatanim ng iba't ibang gulay na libreng ipinamamahagi sa mga pamilya sa isla. Nagpasalamat naman ang mga residente at miyembro ng samahan sa natanggap na suporta mula sa pamahalaan. Samantala, tiniyak ni Senator Francis Pangilinan bilang chairperson ng Senate Committee on Agriculture ang patuloy na suporta sa mga livelihood projects at programang magpapalakas sa supply ng ligtas at sapat na pagkain sa Pag-asa Island. At yon ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lori Tinavaro, nag-uulat sa sumampanig naman to. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
0: Serbisyo Todo-Todo.
1: Okay, maraming salamat, kabahaging Lordy Navarro. Ako naman natutuwa ako kay Mr. Pangilinan kasi ever since ito yung kanyang for agriculture. Kaya nga yung mga proyekto niya talagang inline po dun sa mga magsasaka natin. Ha? Sana ho patuloy ang pagtulong ninyo sa magsasaka, lalong-lalo na ha? Sa panahong eto nga po, no, sinasabi na lalapit na ang El Nino, no, this June. Mga kabahagi, ay papasok po ang El Nino. Batay naman po yan sa pagtaya ng pag-asa. Okay, nako! Usapang pagkakaperahan! Nako, nakakatuwa naman ito. Oo, sigurado po ay naglulundagan ng mga taga-Maynila. Diba naman? Inanunsyo ni Manila City Mayor Isko Moreno na matatanggap na ngayong Lunes. Uy, shout out sa aking kapatid, Tolitz, di ba? Oo, hindi nakakalakpas. Oo, eh. Ha? Yung mga gantong balita sa akin, Tolitz. Oo. Ha? Makakatanggap na raw po ng mid-year bonus ha? Ang halos 20,000 regular employees ng pamalang lungsod ng Maynila. Every talagang sa pagdating or pagsapit ng kalahati ng taon. Oo, yan mga may mid-year bonus ang mga empleyado. Ayon sa alkalde, abot ang mahigit 350,000 piso ang inilaan ng pamalang lungsod para sa nasabing benepisyo ng mga empleyado. Ayun. Ito ang payo ko lang dun sa mga empleyado, no? Not all employees receives itong mid-year bonus na to, no? Kaya maswerte kayo. Hindi yan usualing kabilang sa dapat ay inaalat ninyo para sa todo-todong gastos, di ba? Oo, kasi sabi ko nga yung mga nagtatrabaho sa pribadong sektor, pwede nalabang dun sa talagang malalaking kumpanya, no, na meron silang capacity talaga to give. Pero ito kasi ay bagay na hindi inuobliga para sa mga private companies, 'di ba? So, gamitin niyo ng maayos. Kung hindi naman po talaga sa kumbaga yung emergency purposes o di kaya investment, mas maganda po i-reserve niyo muna, no? Huwag bonggang-bonggang gastos dahil inaasahan niyo ay meron pa namang bonus, no? May 13th month para sa another 6 months, no? Ayan, maging wise po tayo. Samantala, yellow alert sa Visayas Grid is sinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid. Oy, mga kabahagi natin, nandyan po sa Cebu, Bacolod, Dumaguete, saan pa ba? Kayo po ay mag-iingat or magtipid ha, sa paggamit po ng kuryente dahil eto po, isinailalim nga po sa yellow alert ang Visayas mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ngayong araw na ito ng Lunes yan, May 18. Ipinaliwanag po ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP na nilalabas nila ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin upang mapunuan ang contingency requirement ng transmission grid. Actually po, nauna na pong mga linggo, nagkakaroon ng problema ang Visayas at Mindanao. Kaya nga nakakalungkot na pati po ang Luzon ay naaapektuhan, 'di ba? So, 'yun po. At pagka ganito, no, na nagkakaroon po ng mga alert-alert na 'yan, ay susunod na anunsyo, usually ay ang mga rotational brownout. Okay? So yan, mga kabahagi. Oh, wag niyo nang anin 2 oras na oh, makatipid kayo ng kuryente. Okay, so mamaya po mga kabahagi, hopefully makakasama natin si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Ito po may kinalaman sa last day of voter registration today. Kaya mga kabahagi, walang bibitiyo. Tutok lamang dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo! Sa problema mo, Serbisyo Todo-Todo.
0: Serbisyo Todo-Todo. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
5: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino.
6: This is it. The TV you've been waiting for is finally here.
5: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay.
6: Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer at certified unpacker.
5: Ang balagbag niyong ate,
6: Tuesday Vargas.
5: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM. 1FM.
0: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
5: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
1: Okay, mga kabahagi, balik po ang ating programa, ang Serbisyo Todo-Todo. Ngayong araw na ito ng Lunes, batiin ko again, ha, itong mga viewers natin. Unang-una si Dom Leo Pineda. Hi, Ma'am Beth, watching from outside of Senate covering the news happened today, represent my news Mosquito Press Organization. Aba naman! Congratulations, ha, Dom Leo Pineda. Galing-galing! Go, go, go! Si Doktora Sarina Bonsalida nanonood din sa atin ngayon. Good morning po, Ma'am Met Sanding Binion. Shout out Mami Josie Magbos Sinto Coffee Bean Team at sa Einstein Angels. Aba naman, thank you mga kabahagi sa pagpaparamdam. Ah, gayon din kay John Ray Gordoves. Sir, magandang araw. Thank you for watching. I know you're together with Sir Pat Pat, diba? Ayan. So, ito na mga kabahagi, makinig kayong maigi at kung may tanong, again, ihabol nyo na ngayon na dahil makakasama na po natin ang mismong tagapagsalita ng Commission on Elections. In the name of Attorney John Rex Laudienco. Attorney, magandang araw po sa inyo. Welcome dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Met Sanding Minyon po ng Radyo Pilipino.
7: Magandang tanghali po, Ma'am Met, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito sa Serbisyo Todo-Todo. Magandang hapon po sa ating lahat.
1: Yes, Attorney Met na lang po. Ah. Oo. Eto, pag-usapan natin, kamusta po ang monitoring nyo today? Ano, lalong-lalo na ngayon po ang itinakda no, ng Commission on Elections para sa last day ng voter registration.
7: Attorney. Tama nga po. Opo, yam ngayon po ang last day at unang paalala sa ating mga kababayan, wala na po talagang extension. Paumanhin po sa lahat, ngunit kailangan na po talagang magtapos ang voter registration dahil kung matatandaan po natin, lahat ng paghahanda ng COMELEC ay nababase sa pinal na listahan ng botante. At nito po ngayon po, base sa aming monitoring, ay talaga naman pong blockbuster. Mamet, ano, dapat maraming tao. Opo, kaya nga po, napakaganda nung ginawa namin ngayon na ang karamihan, halos lahat ng tanggapan ng COMELEC, lalo na dito sa National Capital Region, yung registration doon na po namin sa malls ginagawa para po kahit papano may lugar para pumila, maiayos, makatulong yung mga mall personnel sa amin at makapagpahinga, medyo convenient po, malamig talaga doon, lalo na ngayon sa tindi ng sikat ng araw. Maayos naman po ang lahat at nakatulong din po natin ang ating mga law enforcement agencies sa pagpapanatili ng order po doon sa ating mga pila.
1: Yes, oo. Binanggit nyo nga, napakainit ng panahon. Ano? Walang dahilan para itong mga voter registrants natin. Eh, sabihin na, naku, ayokong magpunta. Ang init-init, ang haba-haba ng pila. Tapos, ano, no? Nakabilad ka sa init ng araw. Eto, nasa mga walls. Pero, attorney, kamusta po yung mga nasa probinsya? Ha? Yung mga walang, hindi malapit sa mga malls or malalaki pong establishments. Kamusta naman po ang monitoring nyo doon?
7: Mas maayos din naman po dahil bagamat talaga naman po tanggap natin maliliit ang opisina ng COMELEC, mas maayos din naman po yung kanilang pilahan doon. At kung tinitignan po natin, talagang kung merong malapit na mall, kinakausap na po namin ito doon gagawin. Pero talagang hindi po lahat meron doon sa talagang lugar na wala po malls, nananatili po doon sa dating pinipilahan. At kadalasan po, nandun po ito sa ating mga city hall compounds. Kaya doon po meron ding lugar para pilahan, hindi nga lang po kasi nga convenient kung nasa mall po tayo. And by the way po, maraming salamat sa aming mall partners dahil pinagamit hindi lang po yung kanilang mga malls, kundi tumutulong pati ang kanilang mga staff po. Wala pong bayad ang COMELEC po dito. Libre po ito. Thank you very much po sa kanila.
1: Mm-hmm. Okay. Ito, maiba lang ako, no? Attorney, doon sa, ito'y ginagawa natin itong pagpaparehistro para maihabol po, no, itong mga hindi pa po naka-register, yung mga natanggal, no, sa listahan para sa 2026 barangay and SK elections. Ito po ba ay tuloy na talaga?
7: Eh, sa pananaw po ng COMELEC, wala po makakapigil dito dahil tandaan po natin, ang nagtakda po kung kailan magaganap ang ating barangay at SK elections ay ang ating batas, Republic Act 12232. And in fact, hindi lang po ito nilipat ng petsa. No, dati, dapat sana, nung nakaraang taon yan, December, hindi po ito simpleng paglilipat lang. Binago, nireforma nila. At sa ngayon nga po, apat na taon na. Ito po yung consequence ng bagong batas na yan. Apat na taon na po ang termino ng ating mga barangay at SK official. So kung titignan nyo po, hindi ito simpleng paglilipat lang ng petsa ng halalan. Ngunit pagre-reforma ito ng ating termino ng ating barangay at SK. Ito po ngayon, makikita natin, batas ang nagtakda. So isang batas lang din ang makapagpipigil at makapagre-reset po nito. Dahil ngayon walang batas, tuloy po ang COMELEC sa paghahanda sa BSKE.
1: Ayan, ako ha, si Mami Elaine, hindi pa nakakapag-register, Mami Elaine, ha? Go ka na, ha? Dahil sayang ang pagkakataon, no? Yung inyo pong, ito yung ano natin, eh, no? Obligasyon natin, 'di ba? Responsibilidad ng bawat Pilipino na sumama, lumawak sa pagboboto. Attorney, merong isa tayong question dito. Paano daw po dun sa mga kanina binanggit ko natanggal, no? Natanggal dun sa listahan, probably ay hindi po nakalahok ng mga naunang eleksyon. Paano po ang proseso nito? Ano po yung mga kailangan para makapagpa-register sila muli?
7: Pareho lang din po, Mamet, ano, yung parehong form na aming dinidistribute, yung CA form number 1 na libreng pinamimigayan, walang bayad, at pwede nyo rin i-print at i-download mula dun sa aming website, i-check lang po yung reactivation. Dahil ang dahilan po kung bakit kayo natanggal, ang tawag po dyan deactivation, hindi nakaboto ng dalawang halalan o higit pa. Simpleng reactivation lang. But I'll go further po. Ang dahilan po, nung kami nagtatanong, bakit ba kayo hindi nakakaboto? Ang lagi po nilang tugon, lumipat na po ng bahay. Ay, may solusyon po dyan. Pagsabayin nyo na po, transfer with reactivation. Ang ibig sabihin nito, paglipat nyo ng pagiging botante dun sa talagang lugar kung saan kayo nakatira ngayon, pagsabayin nyo na yung reactivation. Pwede po yun, isang form. At sayang nga po, sana nakapagtanong siya dati pa, dahil last month po ay pwede pa yung online reactivation. Meaning, kung hindi ka naman lilipat ng tirahan, dun pa rin sa dating opisina ng COMELEC na nakakasakop sa'yo, kompleto ka dun, may picture, may pirma, may biometrics, at talaga simpleng reactivation lang, i-schedule ka lang namin sana ng video conference. Yun lang po yung importante. Kaya lang po, dahil huling araw na po ngayon, wala na po yan, kailangan nyo pong tumungo dun sa opisina ng COMELEC o kaya doon sa mall kung saan po kami nandoon ngayon.
1: Yes, oo. So yun pala, no, mga kabahagi, no, may pagkakataon pa, pumunta na lang po kayo kung saan balapit. Eto, attorney, meron pong isa nag-message sa atin dito. Lilipat daw ho ng barangay pero same city. Ang ano po, no, ang hiningi daw po sa kanila ay certification pa mula sa panggagalingang barangay. Bakit daw po kaya ganun?
7: Nako, hindi po, ano, maaring ito po ay miscommunication. Una po sa lahat, hindi na po tinatanggap ng COMELEC yung barangay certification dahil naranasan po namin, Mamet, ng mga nakaraang registration cycles na napakarami pong spurious Peke, hindi totoo na mga paggamit ng dokumento na yan. Kaya po, siguro sa inyong paglipat, transfer pa rin po ito kahit same city and municipality kayo, ngunit na iba na ang inyong residence, kahit kabilang barangay lang yan, transfer pa rin po yan. Ang pinakamaganda po ay yung government-issued ID na nagko-contain na nung bago niyong address. Kung wala po yan, pwede pa rin po pakita kasama nung ID na nauna yung mga bills, utilities, water, internet, credit card at iba pa na magpapakita ng pangalan nyo at nung bago nyong address. E paano kung wala pa rin ganyan? Meron pa rin pong solusyon. Yung pong affidavit of identification. Meron po kayong kabarangay na registered voter. Kasama nyo doon na pareho. Siya po yung mag-execute ng affidavit of identification. Inonotaryo po yan susumpaan. Siya para po ang magpapatunay na totoong kayo ay nandun nakatira doon sa bago ninyong tirahan.
1: Ayun. Mas ano, no? Mas, kumbaga, mas reliable dahil kalugar nyo talaga, no? Yung magsasalita para sa inyo. Ito, attorney, linawin lang natin, what age po, ha? At what age ang kailangan magparehistro? Meron nag-message sa amin dito, si Rainier, hindi pa ho nakakapag, ano, hindi pa ho nakakapag-register. Sige, linawin natin, attorney, para sa mga magulang na nanonood sa mga oras na ito.
7: Opo, para sa ating mga magulang, baka si Serenia, eh, ganun din, ano? Para po sa SK ay 15 years old pataas. In fact, ang botante po para sa SK ay mula 15 years old hanggang 30 years old. So anong ibig sabihin nito? Kung ikaw ay 15 years old ngayon, pwede ka na magparehistro. Paano, Attorney Rex? Ako hindi pa 15. Pero mag-15 ako bago mag-November 2. Eh pwedeng-pwede na po magparehistro. Kasi ang sinasabi naman po, yung edad ay dapat nakabase sa araw ng halalan. At ang halalan, November 2. So kung kayo ay mag-15 by before November 2 or on November 2, pwedeng-pwede na po kayong magparehistro. Hindi po kailangang hintayin yan. Ganun din po sa ating residents. Kumbaga tinitignan doon, 6 months, at least 6 months na residente. Eh ngayon eh hindi pa, but by November 2 ay talagang 6 months or more na pwede na pong magparehistro yan. Hindi kailangan hintayin ang petsa na yon.
1: Correct. Ayan. So, Mami Elaine, ha, nanonood sa atin ngayon. Mami Elaine Cristobal, ha, samahan na ang bagets, no? Ayun. So, as early as 16 o kaya mag-turn 16, kailangan na po 15. Kailangan nagparehistro. Ilan pong inaasahang bilang ng mga nagparehistro para sa BSKE mula October 20, 2025? Tanong ng isang listener natin. Attorney.
7: Mamet, ito pong data na hawak ko ay ito pa po ay nung last Saturday, May 9. Eh nasa 4.5 million applications na po ang tinanggap namin. Kung saan po eh halos 1.5 million bagong botante sa SK, 1.5 million bagong botante para sa barangay. At yung nadagdag, bumabalik, halos 1 million po yun. Yung mga na-deactivate, nagpa-reactivate. Eh ngayon po, batay sa linggong ito nakalipas, isama na natin tong araw na to, mukhang lalampas po kami sa 5 million. Ilalabas po namin ang pinal na datos sa pagkatapos po ng ating Election Registration Board hearing ng June 1. So ang ibig sabihin po nito, lahat po nung nagparehistro mula April 1 hanggang ngayong araw na to, ang ERB hearing po ninyo ay sa June 1. Hindi nyo po kailangan mag-appear doon. Ngunit ito po ay proseso na itinakda ng ating Republic Act 8189 para ma-approve o ma-disapprove yung application.
1: I see. Okay. So ito pa, attorney, para daw po sa mga estudyante, ha? Pwede daw po bang dalhin mga school ID, library card, na dadalhin, tatanggapin daw po ba yan sa COMELEC?
7: At yun po talaga yung inaasahan namin na madadala ninyo. Kaya sa aming resolusyon, talagang pwede po ninyong dalhin ang school ID at yung library card. Kaya lang po, sana nandun hindi lang yung picture, kundi pati address ninyo at yung birthday at yung pirma ninyo. Kung sakali man po ang kulang, lalong-lalo na yung birthday at yung address, eh hinihiling po namin, sana may maipakita pa rin kayong ibang dokumento na pandagdag dyan, katulad ng birth certificate po natin. O kaya po yung ibang dokumento na magpapakita, dun kayo nakatira. Sinisiguro lamang

0: ID, attorney, para doon sa mga wala, nag-register.
1: Opo, no? Mahigit 12 years na pong hindi nag-i-issue ang COMELEC ng ating voter's ID. Mula po nung naipasa yung tinatawag natin na national ID system. Kasi yung pong layunin nun, isa na lang ID. Pero wag magpag-alala, yung sa nangangailangan ng datos, ginagamit po at nag-i-issue kami nung voter's registration records o voter's certificate. Yung po yung nagagamit pag a-apply ng passport, Siemens book at iba pa. Kasi pareho lang naman din po ng ID yun. Nasa papel lamang po.
0: Yes.
1: Ang mangyayari po nito, kung kayo'y nag-apply ngayon mula April 1, hindi po automatico ito dahil sa June 1 pa lang po yung ERB hearing.
0: Mm-mm.
1: Kung kayo'y ganap na butante na, approve na inyong application, siguro po a few days after June 1, pwede na po kayong kumuha niyan.
0: Okay, sige. Attorney, naku, marami pa sana akong itatanong. Marami pa rin mga tanong na pinaabot dito. Pero kapos tayo sa oras for now. Attorney, any parting words na lang muna para sa mga kabahagi natin, mga nanonood sa atin. Naku, marami mga viewer tayo sa mga probinsya. Ayun, Luzon, Visayas, Mindanao, live po tayo. Sige po, attorney. Go ahead po.
1: Maraming salamat po, mamaya, sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Salamat sa nakilook na sa registration at dun sa hindi pa at kwalipikado namang maging botante. Sana po ay mapagtsagaan ninyong makapunta sa tanggapan ng COMELEC ngayon. Dito po sa NCR, pinagpalad po tayo na napakaraming malls dahil yung buong 17 ng mga syudad at bayan dito sa NCR, lahat po nasa malls. Mas madali, mas konbinyente, mas maayos. Para sa mas mabilis na proseso, hinihiling po namin, sana pag dumating kayo sa pila, meron na po kayong duly accomplished form. Isa lang naman po ito. Pa-photocopy na rin po ng inyong ID na gagamitin. Valid government ID na dapat merong larawan, pirma, pangalan, address at birthday. Kung kulang man po sa isang bahagi dito, magdala na lang po ng iba pang dokumento na makapagsusupplement sa ID niya. At muli po, maraming salamat po sa inyo, Mamet. Sana po ay maayos nating maisagawa ang araw na ito. Magkahabaan ng pasensya. Magtulungan-tulungan po tayo sa ating pagpaparehistro.
0: Okay, maraming salamat sa inyo, attorney, at mabuhay po kayo dyan sa Commission on Elections. Okay, so yan mga kabahagi, ano, ang mismong tagapagsalita po ng COMELEC, ka si Attorney Rex Laudianco na po ang ating nakasama at nilinaw niya, no, again, nanawagan po siya sa mga kabahagi natin, hindi pa ho nakakapagparehistro, yung mga nag-iedad, 15 years old and above, kayo po ay inaanyayahan, last day na po today para sa pagpaparehistro, voter registration po, malapit po sa inyo. Ha, na COMELEC, punta na or dun sa mga malls na kung saan po nagtayo po, no, ng mga booths ang COMELEC. Samantalahin natin ang pagkakataong ito. Mami Cheryl and Mami Elaine, sa ating mga bagets dyan na hindi pa nakapagpa-register, takbo na kayo. Pero mamaya, after ng program natin, ha, tapusin nyo na muna to. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo. Turutudo!
2: Trasan sa paglilingkod, serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo.
4: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
5: Sasahim papawid na
6: Professor on air.
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
5: Professor on air.
7: Professor on air.
4: Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone.
5: Professor on air.
7: Professor on air.
4: Kasama si Professor Willie Perez.
5: Professor Willie Perez.
4: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG Radio Pilipino Media Group.
5: Ang radio ng Pilipino.
4: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pag

0: papanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
2: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
3: Online at on air.
2: Expect non-stop tawanan, kwentuhan, at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
3: Balagbagan na!
0: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
2: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
4: Balik tayo mga kabahagi dito sa ating programa, ang Servisyo Todo-Todo. May tanong si Dr. Zarina Buensalida, kung lahat daw po ba ng malls no, ay merong registration, voter registration. Actually po, Mami Doktora, no, Zarina, doon po sa ipinalabas po na kalatas no, ng Commission on Elections, selected SM Super Malls and Robinson Malls po dito sa Metro Manila ang nagsasagawa no ng voter registration. So since kayo po ay nasa Caloocan, malamang sa malamang bukas naman po ang ating SM Grand Central diyan sa Caloocan. Meron po. At yung Robinsons naman po na mall dito sa Malabon. Ayun. Oh, medyo mas malayo na sa inyo. So mas maganda po siguro diyan sa may SM monumento, no, Grand Central. Okay, so again, happy viewing sa ating mga mommies na nanonood sa ating. Nakita ko si Lailani Salvio Villarosa nanonood din sa atin. Ayan, si Mami Elaine, si Mami Cheryl, si Mami Josie Cinto, gayon din kay Mami Ana, hello sa inyo. Samantala, eto na muna, kabahaging Tony Sandoval ng DZLT Lucena, mga magsasaka na bahagina ng tulong pinansyal sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Mula po yan sa DA Region 1. Kabahaging Tony, magandang araw.
5: Yes, kabahaging Matt. Hello, bye-bye ba ang signal natin?
4: Ayos, ayos, basta ikaw.
5: Okay, opisyal na ngang isinama ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang tanyag na pahiyas festival ng Lukban Quezon sa kanyang espesyal na koleksyon ng 100 piso na commemorative coin series bilang pagkilala sa mayamang kultura at pamana ng lalawig ni Quezon. Ang bariyang pilak ay bahagi ng seryang binubuo ng 12 piraso kung saan itampok ang iba't ibang makasaysayang lugar at kapistahan sa bansa na nag-aambag sa pag-unlad ng turismo at sining ng Pilipinas. Ang disenyo na bagong barya ay nagtatampok ng mga simbolong tumatatak sa bawat bisita, ang makukulay na kiping, dalawang arangya at bilao na puno ng sariwang prutas at mga gulay. Sumasalamin sa makulay na tradisyon na ginaginat tuwing May 15 bilang pasasalamat kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Sa loob ng mahabang panahon, kilala ang Lukban Quezon sa pagpapalamuti ng mga tahanan gamit ang mga damang dekorasyon bilang alay ng pasasalamat para sa masaganang ani. Hindi lamang isang kapistahan ng pahiyas, kundi buhay na patunay ng pananampalataya, pagkakaisa at husay ng mga mamamayan sa sining at kabuhayan. Ayon sa BSP, ang paglikha ng nasabing commemorative coin ay pagpupugay sa tradisyon na patuloy na nagbibigay inspirasyon at pagmamalaki sa bawat salinlahi. Nagsisilbi din ito na alaala na ang kultura ng Quezon ay bahagi ng yaman ng buong bansa. Ang 100 pisong pahiyas commemorative coin ay mabibili na ngayon sa halagang 5,000 piso bawat isa sa pamamagitan ng BSP online store. Mula dito sa DZLT 98.1 FM Lucena para sa serbisyo todo-todo. Ako si Tony Sandoval sa Mapanig na Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
0: Serbisyo todo-todo.
4: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Ayan, nagkukumahog yung mga mami. miso. Ha, buti na lamang nakamonitor sila sa atin at nalaman nila na last day na today ng voter registration. Yun ang ano eh, no? Sabi nga, hindi naman dahil sa manyana habit. It's just maybe, hindi kasi alam na mga kabahagi natin. No? Ayun. So, ano ba yon? Nagkulang sa ano, sa information campaign. Kaya hindi alam ng mga kabahagi natin. Sayang yung mga boto nila kung sakasakali, 'di ba? Ayun. Oy, batiin na muna natin mga nagse-celebrate ng birthday. Kabahaging Mark. Oo, isang bagsak naman diyan para sa mga birthday celebrators natin. No? Happy, happy birthday! Today is the day ng kaarawan po ni Dan L. Pacas, ang ating mate from SRPS. Dan, happy, happy birthday! Also to June Tan, kay Ma'am Larny Gorgonio Pedrosa. Aba, today din palang kanyang birthday. Yan, happy, happy birthday po! At kay Mate Juliet De Jesus Balbenta, today is also her birthday dyan po. Nasa ano siya, nasa Canada naman, ano? At kahapon, nag-birthday naman si Attorney Ton at si Bea Norgasa or Norgeriza Liga. Or Bea Liga na lang. Sister Bea, happy, happy birthday. Belated. Yan. Okay, ito na muna habol natin si Jay Demahero ng DXSP Surigao. Drag dance sa Siargao. Napuwag ng mga otoridad. Good news, Jade Emahero, ibahagi na yan.
6: Mamet, matagumpay na nabuwag ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng mga lokal na kapulisan ang isang pinaghinalaang drug den at naaresto ang apat na suspect sa isinagawang magkasamib na bypass operation noong nagdaang araw sa barangay Hubang, Dapa, Siargao. Isinagawang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng PDEA RO13 at ng Dapa Municipal Police Station. Kinilala ang mga otoridad ang mga narestong suspect na sila alias Justiny Hena Jr. Ronald na itinituring mga high-value target na sanggot sa umano sa ilegal na operasyon ng droga sa probinsya ng Surigao. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 8 gramo na hinanalang shabu na may halagang 54,400 kasama ng iba't ibang drug paraphernalia, mark money sa bypass money. Naharap sa kasong paglamag sa Section 567, 11, 12, 15 ng Article 2 ng Republic Act number 9165. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero, ng DXSP 1FM Surigao, saan magpaling ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
7: Serbisyo todo-todo.
4: Maraming salamat, kabahaging Jade Emahero! At meron tayong mahabol. Ito po, babatiin natin ng happy birthday! Isa pa naman dyang bagsak, kabahagi. Ay! Happy birthday to Maricel Martin! Ang pagbate mula sa kanyang pinsan na si Mami Cheryl Samonte! Ayan, kabahaging Maricel, may the Father bless you always. Lahat po sana ng wish niyo makamit niyo today. If not today, in God's perfect time, antay-antay lang. Huwag kayong mainip. Makakamit niyo rin yan, di ba? Okay, sige. So, Mami Cheryl Samonte, thank you so much for watching. At syempre pa, mga ano natin, kasama natin dyan sa Coffee Bean team. Of course, si Daddy Raymond, ha? O si Mami Ana Caballero also, ha? At kompleto. Ay, kahapon na-miss natin si Mami Cheryl, ano? Oo, nagkaroon po kasi ng lakad ang Einstein, ha? Hello sa Einstein Angels. Kasama na sila ha, Mami Zarina, Mami Elaine na sumabit-sabit kahapon. Mami Josie din kasama din kahapon. And si Daddy Raymond. Uy, si Sister Vicky! Kasama rin dyan, ha? Sister Vicky Naharo. Oo, pagaling ka ha, Sister Vicky ha. Wish ko, pray ko, fully recovery mo ha. At syempre pa kay Ma'am Mina. Oo, ang butihing guru po ng Einstein class ano ng Kalsay ay sumama sa amin. Ma'am Mina, thank you for joining us yesterday. At mga kabahagi, maraming salamat din sa mga nasa ano no, yung mga nasa production natin with of course our head Miss Ango, John Serge Magat, Fiana Sweetfeder, and ang director natin today si Antoine Mikael, sa mga magagaling nating trainees Katleya Nebrida ng BSU, same with Francine Bacani, Lance Siping, and Mark Austria. Ayan, I'm happy to see you again, Mark. At syempre pa kay Vincent Daroga at kay Engineer Dave. Maraming salamat sa iyo mga kabahagi. Maging tandaan kapag serbisyo publiko dapat totoo. Dito yan sa serbisyo.
7: This is your only one.
8: Your only one.
7: Your only one.
8: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
7: 1FM.
9: Number one.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tayo na.

0: ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
1: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: So, being sponsored by M. Lulier.
5: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
2: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywang,
10: aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1FM.
1: Time check, 12:30.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw at 50 pataas ka, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
10: This song is brought to you by
11: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Ang healthy naman ng anak mo.
5: Naku, sakitin din yan.
6: Ach!
4: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat,

0: gamot sa anumang uri ng sakit.
1: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
2: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
6: Kayo kidinig sa 1FM.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
8: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 1 o'clock.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapanagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, plus zinc, na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
18: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

Thank you.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
11: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
12: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
11: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
12: Mm-hmm.
11: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang...
12: Mm-hmm.
11: Nakakaginawa Kuya Boy.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
14: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
15: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: This is your only 1FM.
0: 96.1
17: Kabalin!
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: 1FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywang,
12: aray!
11: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagpiflex for Plemex.
15: Pambatang lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883-0917-514-3651-0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
18: We are one people. We are one nation.
19: You're only 1FM.
20: One lang yan.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liveride Pro. May silima rin na?
4: May multivitamins pa.
3: Yan ang Liveride Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo
4: with Liveride Pro.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.

0: consult your doctor.
1: May Slim Rain.
0: May multivitamins pa.
1: Yan, ang Liveride Pro.
0: Tulong sa pangangalagan ng atay.
1: Liver up na tayo
0: with Liveride Pro.
2: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
11: Mahalagang paalala,
10: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: FM. This song is brought to you by
17: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
16: This song is brought to you by
17: Liveride Pro.
16: May silima rin na?
17: May multivitamins pa.
16: Yan ang Liveride Pro.
17: Tulong sa pangangalagan ng atay.
16: Liver up na tayo
17: with Liveride Pro.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Telco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Telco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Telco One.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Song being sponsored by M. Lulier.
9: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
10: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silima rin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
13: You're only 1FM.
14: 96.1.
13: 1FM. Kabalin.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo.
2: With Liverate Pro.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sama sa

0: 1FM!
1: Oi!
0: 1FM!
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo.

0: new. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Tuhod! Siko! Baywa!
10: Aray!
9: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus

0: at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: There can be only one.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
1: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
0: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
1: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
0: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
5: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Mga suki! Order na!
7: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
8: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
8: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa. Walang
2: amoy. Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
4: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Song being sponsored by M. Lulier.
11: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
10: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
3: Tuhod. Siko. Baywang.
4: Aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
4: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemix.
6: Ang batang Lagundi, Plemix!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemix!
9: 96.1. This song is brought to you by Plemix Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemix!
10: This song is brought to you by Liverite Pro.
11: May silimarin na,
10: may multivitamins pa.
11: Yan ang Liverite Pro.
10: Tulog sa pangangalaga ng atay,
11: liver up na tayo
10: with Liverite Pro.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
0: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
0: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ko po sa buwan. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam mo, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
6: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Mal, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo,

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: Kaya pa, ganyan!
2: Sige lang, direk, kaya-kaya.
3: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
2: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
3: ikaw ang liwanag sa dilim.
2: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SLE sa inyong suking tindahan.
5: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
6: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule.
7: Maluwagang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
3: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
8: Violo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silima rin and vitamins. With proper diet and exercise, it

0: right, bro.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
7: Got introduced to you by a friend.

0: 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
3: This time check is brought to you by Kidney Care.
4: Kidney Care time!
5: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
7: Ang healthy naman ng anak mo.
8: Naku, sakitin din yan.
9: Ach!
7: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
12: Kapiling nga nito.
13: Ang mahal naman, ang 20 na lang.
12: Kapiling nito.
14: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
15: Rexido Forte.
16: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
17: Hep, hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon paman sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo. Para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
18: Aww. Mark Stevia Food Supplement.
17: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
18: Mark Stevia Food Supplement.
17: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Jamar, Dodo Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jamar, Todo Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents Tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga suki! Order na!
3: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
9: Cut! Kaya pa, Daniel!
10: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
12: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
11: ikaw ang liwanag sa dilim!
12: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
14: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Tuhod, siko, baywa,
1: aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom. Watermart, sarap maging mom.
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: One FM.
0: The following song is brought to you by iBerry. This song is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
5: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapin.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Pabili nga ito.
8: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Rexido Forte.
10: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Pambatang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
0: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: 1 FM.
1: Number 1.
2: It's 6:30.
3: This time check is brought to you by Liver 8 Pro. May silima rin na? May multivitamins pa. Yan ang Liver 8 Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liver 8 Pro.
4: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
5: For liver health, level up na. Liver 8 Pro. Silima rin na? Multivitamins pa. Ang Liver 8 Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liver 8 Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver 8 Pro! Mabibili ang Liver 8 Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver 8 Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liver 8 Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liver 8 Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
9: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
10: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
13: Kaya pa ganyan.
14: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
15: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, at Inositol. Dahil,
15: ikaw ang liwanag sa dilim.
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.

0: 1FM.
1: It's 6:45.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine!
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Tuhod! Siko! Baywa!
8: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: More music!
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine!

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.

0: May karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
3: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
3: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
2: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang.
3: At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1
3: sa mga butika,
2: pharmacy,
3: drugstores,
2: tinda,
3: grocery stores.
2: Basta't laging tatan
3: I-S-E.
2: R-I-S-E.
3: Rice Herbal Coffee 14 in 1+1.
2: Nasa dilaw na karton.
3: Ugin
2: ang pakikinig.
3: Trendy ngayon
2: sa
3: Entered bagong rice,
2: kreto ng kutis na
3: papaya para sa kinis
2: at carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
2: Ang Rice 4-in-1 Soap,
3: tanggal ang dumi,
2: moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
2: Hanapin
3: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
2: para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
2: glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1
0: ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
0: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1
3: ay umaasa
0: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
0: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na
5: ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
4: Nationwide.
5: Sabayang napapakinggan
4: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi
5: ang kagalingang hatid
4: ng Rice Herbal Products.
5: Testimonya,
4: patotoo,
5: karanasan,
4: maging mga katanungan
5: sa pag-iinom
4: at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na
5: ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
5: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa anilang lahat. Sensya na, may very technical problem lang. And that's okay. Anyway, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating palatid doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang programa. At dyan sa atin, ng ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sanda ako man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po naman palatudunan. Tawag na po sa ating po naman numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating balado dunan, itawag niyan 0969-226-9623, mga kaibigan, yung adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan.

Tawag po 0969-226-9623. Ang numero ang pwedeng po ninyo tawagan, mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, hello po, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Naputol.

Tawag po 69226 'di mga kababayan po, available na ang adi po namang glow soap sa mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar. Kaya puntahan nyo na po ang adi po namang mga produktong herbal na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, sa inyo po mga lugar, mga kaibigan. Itawag po ninyo pati po yung adi po namang sabon, mga kaibigan.

0: Siyempre ba mga kaibigan, ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Makakatulong po sa atin mga kaibigan para po naman ay tuloy-tuloy tayo na maging malusog. Maging malusog tayo mga kaibigan at labanan po ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kung napapakinggan po ninyo ang mga testimonya ng ating mga kababayang natutulungan na po ng ating Rice Coffee, ganun na ganun din po ang pwedeng mangyari po sa inyo kung ito po'y sisimulan po ninyo yung pag-iinom at gagawin tuloy-tuloy po ang pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Ano po? Hello po? Sino po sila? Hello? Hello po? Hello po? Ano pong pangalan?
1: Melody pa.
0: Melody. Okay, taga saan si Melody? Hello? Hello?
1: Taga Bicol po.
0: Saan sa Bicol?
1: Sa Naga po.
0: Naga. Okay, ilang taon na si Melody? Hello? Hello? Ano may mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Kundo ang kalusugan pa rin, hindi ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. At syempre pa mga kaibigan, available po yung ating mga produkto sa mga lugar. Sa mga lugar po ninyo mga kaibigan, available po yung ating mga produkto. Ipagtanong-tanong lang po, hanapin po yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice coffee. And then syempre mga kaibigan, meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at saka may sikat ng araw. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Romel, Cadiz.
0: Romel, okay. Tatay Romel, taga saan po kayo?
1: Lipot, Milaor.
0: Milaor, Camarinesur.
1: Yes, sir.
0: Okay, Tatay Romel, ilang taon na po kayo?
1: 59.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay Romel?
1: Yes.
0: Matagal na po ba?
1: Every morning.
0: Every morning, matagal na, Tatay Romel?
1: Magdadalawang taon na.
0: Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Romel, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan ang narinig ko sa kanyang sa programa.
0: Nakikinig po kayo lagi sa ating programa?
1: Palagi.
0: Palagi kayo nakikinig. Yes, tapos napakinggan niyo po sa ating programa, yung pong,
1: programa.
0: Po, yung ating po namang produkto.
1: Coffee,
0: mga
1: produkto.
0: Opo, yung ating produkto. At simula po noon, ano po yung mga iniindang karamdaman po ninyo simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Maganda sa kantati. Parang yung mga toxic katawang at nilalabas yung isa, umasama din sa pagdumi.
0: Gumanda po ba yung pagdumi po ninyo, tatay?
1: Oo, saka yung pag... Sa simula, pag yung unang gamit, parang yung... Kaya... Ayun, parang pagdumi mo. Medyo...
0: Ano yun? May ano kayo, tatay? May napansin kayo nung unang beses po kayo na parang dumudumi na... ibang-iba yung kulay, yung
1: amoy. After 3 months, normal na.
0: Normal na. So, itinuloy-tuloy nyo lang. Hindi nyo na po, kumbaga, hindi kayo natakot na ihinto yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: At lagi ang naikinig din sa mga ganyan sa programa.
0: Salamat po. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo? Diyan sa bahay po ninyo.
1: Ayun, hindi ko sa kayong mga kapit-bahay ko rito. Eh.
0: Umiinom na rin ang ating rice coffee. Diyan po sa Milaor, meron po kayong nabibilhan ng ating rice coffee dyan na malapit?
1: Diyan sa Right Med.
0: Ah, Right Med. Sa Milaor po yan?
1: Opo.
0: Ay, very good. So, opo. So, hindi naman po kayo nauubusan dyan?
1: Minsan.
0: Ah, pumupunta. Opo. Minsan nauubusan. Ngayon, Tatay Romel, sa buong maghapon?
1: Isan, apat.
0: Ay. Apo. So?
1: Napat na.
0: Pagkagising? Very good po. O, Tatay Romel, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee ngunit may mga karamdaman din pong katulad po ninyo?
1: Ayun niyo po, makikita niyo yung effect sa katawan. Maganda.
0: Tama po. Maraming salamat po, Tatay Romel, at mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless, Tatay. Maraming salamat po.
1: Thank you.
0: Si Tatay Romel ng Milaor, Camarinesur. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan mga kaibigan dito po sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Lita ng Katanawan.
0: Nanay Lita ng Katanawan. Katanawan, Quezon.
2: Apo.
0: Apo. Ilan taon na po si Nanay Lita?
2: 72.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
2: Matagal na.
0: Matagal na. Opo. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Lita, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Eh, daming masakit yung akin. Balaka. Mm-hmm. Saka hirap tumulog. Insomnia.
0: Mm-hmm. Hirap kayong matulog noon? Nung panahon na hindi pa po, na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
2: Doon, naririnig ko lang sa radyo.
0: Napakinggan niyo po sa radyo. Simula po noon na hindi kayo makakatulog at napakinggan niyo po yung ating rice coffee sa radyo, nagsimula na po kayong uminom nito? Kaagad-agad po ba kayong naniwala o merong pagdududa po sa inyo, Nanay?
2: Sabi ko, subukan ko nga kung saan ako makabili nito. Mm-hmm. Lambayan, tinignan ko na.
0: Mm-hmm.
2: Tapos doon sa isang grocery.
0: Mm-mm.
2: Yun, doon ako nakabili sa tapos doon sa CN, marami na. Masunod na, marami na.
0: Marami na. Opo. Nakakailan sa shape po kayo, Nanay, sa buong maghapon?

0: Tatlo.
1: Tatlo.
0: Dalawa.
1: Nanay, nung dati na hindi kayo nakakatulog, mga ilang oras lang. Ilang oras lang yung tulog po ninyo, nanay? Yung hindi pa kayo nainom ng rice coffee?
0: Minsan, alauna na nung gabi.
1: Boss, makatulog man? Makatulog man?
0: Ano lang, mga dalawang oras lang.
1: Tama, mga dalawang oras lang. Tapos gising na naman kayo.
0: Gising na naman.
1: Opo. Pero nung kayo po yung nakainom na ng ating rice coffee, nanay, kumusta na yung pagtulog po ninyo?
0: Maayos na. Yung pagdumi ko, ganun din.
1: Okay din. Yung pagbabawas po ninyo ay okay din ngayon.
0: Mm.
1: Ngayon, kumbaga...

0: Kumbaga, noon po nanay, hirap kayo sa pagbawas. Nako na.
1: Ano lang. Pa?
0: Pero nung... Sino-sino pa yung...
1: Oo, yung mga anak ko sa kape yun. Ano ang yung kape? Hindi pa.
0: Oh, dapat matikman nyo na po yun.
1: Kulay ng box?
0: Kulay dark brown.
1: Kulay ng box?
0: Dark brown po nanay ang kulay ng box. 230 pesos lang po yun. Kasi 25 in 1 yun. Ang kagandahan po nun, nanay, yun po yung tinatawag nating strong and healthy. Ang sarap nun. Para kang umiinom ng tsokolate nun. Ang sarap nun. Tapos, nanay, yung ating sabon. Dapat gamit na rin po ninyo, nanay.
1: Wala. Wala akong mabili.
0: Nagtanong ka po dyan sa, ano, sa lugar po ninyo?
1: Oo, nagtanong na ako sa ano ay sa dito sa ano
0: ay. Libutin niyo nanay yung ibang ano kung daw, yung mga dati. Pwede niyo mapagtanungan.
1: Dati daw meron talaga deliver, ina-deliveran siya.
0: Oo.
1: Tapos nung ano daw ay
0: hindi na.
1: Hindi pa raw nauubos. Hindi na muna siya kumuha. Ngayon daw wala na, hindi na sila.
0: Umaga na, ubusan na. Opo. Nanay, basta yung sabon natin, kulay white po yon ang packaging po nun. Plastic packaging, kulay white. Okay? Yung ating sabon po yan, yung ating sabon. Yung ating po namang 25 in 1, nasa kulay dark brown, nanay. Balitaan nyo ako kapag kayo po yung nakabili, nanay, at umiinom na po noon, ha? O kung gumagamit na po kayo ng ating
1: ako
0: sabon.
1: Hindi nagaano nun. Gawa nung akala ko, yung kulay brown and baka sabi ko baka yun yung marka pa eh. Kaya hindi ako
0: nanay basta po yung ano nanay basta po ang spelling po ay RISE Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 RISE po nanay pag RISE yung spelling sa atin po yan
1: hindi naman ako nakakapasok na malapitan doon sa may ano.
0: Mm-mm. Pag binigay po sa inyo...
1: Ako bumili ng kape.
0: Kaya
1: rin, pabila ako ng rice coffee. Hindi, tanong mo sa akin, isang box ba po o sachet?
0: Opo, basta nanay, tingnan po ninyo. Di ba, ibibigay po yan sa inyo bago po ninyo bitawan yung bayad. Tingnan po muna. Sabihin nyo, Ika, pwede ko bang makita kung tama yung hinahanap ko? O, ganun po, nanay. Ha? Para sigurado tayo. O, balitaan nyo na lang po ako, nanay, ha?
1: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo at wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po. Napakasarap po sana makipag-usap sa inyo. Nanay, tawag ka na lang po sa mga susunod na araw.
1: Ko nga bago makapasok ngayon.
0: Opo, mas maigi po yung sa gabi para mas mahaba yung ano natin, yung panahon natin makapagkwentuhan, nanay. Ang sarap niyo pong kausap kaya lang wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Nanay Dita.
1: Okay.
0: Thank you very much. Thank God bless po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo.
1: God bless this.
0: Thank you very much. Bye-bye po, nanay. Bye-bye. Si Nanay Lita, mga kaibigan ng Quezon, Katanawan, Quezon. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paradudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: This is your only one. Your only one. Your

0: Only one. We. One FM.
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Pinukupok ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay.

magbibigay tayo ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Amonya. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Cafe.
1: Oras na para madiskubre mo ang kaping tunay na masarap, mabisa, masustansya at may health benefits pa. Ini na ang Mari Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mababakal sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
2: Mari Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Basta Mari Cafe.
3: Ang sarap ng natural.
4: Kayo'y nakikinig.
5: Kayo ay nakikinig.
4: Sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Tara, Jill. Coffee tayo.
7: Pass muna. Medyo busy eh.
6: Naku, sayang naman. Nagbaon pa naman ako ng Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Mark Cafe? Herbal coffee yan, di ba? Yan ba yung may agaricus mushroom, panax ginseng, at spirulina?
6: Yup.
7: Masarap nga yung Mark Cafe. At maraming health benefits.
6: Kabisadong mo naman pala yung Mark Cafe eh. O sige, coffee muna ako ah.
7: Sandali, sama ako.
6: Akala ko ba busy ka?
7: Nalala ko din naman pala rush yung ginagawa ko eh.
8: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural.
9: Kasangga at Kalusugan. Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Angie Mark Camorian.
10: Heto na ang inyong Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
10: Angie Mark Camorian.

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, malusog na umaga sa ating mga magkakape ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Yan ha. Ito po yung kape natin na talaga namang simula 2011 hanggang ngayon, ito po ang kanilang kape sapagkat sila po'y gumaganda ang pakiramdam, ha? Lumalakas ang resistensya, ang immune system para naman malabanan ang mga karamdamang andyan lang sa kapaligiran. Prevention is better than cure, mga parents kong minamahal, mga nanay, ha? Atin pong sanggahan ang ating pangatawan, ha? Gumamit tayo ng panangga para sa mga sakit. Kailangan po nating magpalakas ng resistensya yung system. Kayo'y kumonsumo ng mga tunay at mabibisang produkto na napapakinggan natin sa radyo. Ito po yung produktong Mark Cafe, Mark Choco at itong Mark Cafe with Brown Rice Extract. Kasama naman po ang produktong mahuhusay tulad po ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink, ha? Tapos itong talagang magaling, ha? Yung ating Mark Capsule, yan. Yung Mark Capsule kasi yan po ay napakaraming mahuhusay na mga herbal extract. Magaling po yan, mga parents ko, ha? Yung Mark Capsule, baka hindi natin nasusubukan, abay, yan po ay piling-pili ang mga sangkap, ano? Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.

0: Then, meron tayong magaling na alternative sweetener para sa mga diabetes, ha? Para sa mga diabetic, yon. Pag tayo po'y diabetic, ang lagi sinasabi ng doktor ay huwag kumain ng mga matatamis na pagkain. Pero huwag namang sisiruhin, ha? Lalo tayong magkakasakit niyan, dapat moderately, ano ba? Dapat katamtaman lamang ang pagkonsumo ng mga ganyang produkto. So, narito po ang pampatamis without worries. Ha? Aba, talaga namang marami nang bumibili nito. Ha? Yung pong Mark Stevia. Sabi ko naman sa inyo mga parents ko, darating ang panahon, irereseta ng doktor ang gayong klaseng pampatamis without worries. Ito pong Mark Stevia Alternative Sweetener. Yan. Maraming diabetic ngayon eh. So ito po ang pwede nating gamitin sa pampatamis ng ating mga inumin at pagkain para magkalasa. Basta tatalakayin ko po sa inyo mga minsan yung tungkol sa ating Mark Stevia. No? Talagang ito ay magaling. Ha? Talagang nababagay sa mga taong may diabetes. Para sa ganun po ay kontrolado po ang pagtaas ng kanilang blood sugar. No, Mark Stevia po ang tatak, nanay. Tatay, Mark Stevia po ang tatak. Kulay green po yan. Pero po niyan sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, hanapin natin JMR Marketing Online sa Pistora. Para tama ang may padalang puntok ko sa inyo. Tapos, yun na nga, sapagkat ngayon ang panahon, paiba-iba, laging sinisipo ng tao, inuubo, ay talagang magaling yung Mark C, Vitamin C Plus Zinc. Ano? Ito po ay mabili eh. Maraming bumibili, kahong-kahon lang ginagawa nila eh. Siguro ayaw mauubusan sapagkat nakita nilang puro yung ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Purong Vitamin C. Tapos yung mahusay sa pag-ihi, yung pong Mark Up Capsule with Saw Palmetto. Yung pong Mark Up, yung pong capsule din mga parents ko. Tinutumar po ito sa maligamgam na tubig. Ano? Kahit walang laman nanti yan, pwede po ito. Mark Up Capsule Food Supplement para po sa pagpapagaling, pagpapahusay, pagpapalusog ng ating prostate at PCOS or Polycystic Ovary Syndrome. Yan po yung nasa research mga parents ko, yung ating Saw Palmetto. Ano? So hindi lang Saw Palmetto ang sangkap ng ating Mark Up, marami. May mga pampainit pa ng katawan yan. So, doon naman sa mga taong hindi gaanong naliligo, abay maligo na po tayo, hani. Tayo po'y maligo at nang hindi naman tayo, ano, hindi tayo layuan ng ating kalapit. Alam nyo, dalawang araw lang kayo hindi maligo, amoy na kayo. Totoo lang mga parents kong minamahal, ha? Tapos kumakati ang ulo, ano, kapag hindi nakapaligo ng dalawang araw. Totoo yan mga parents kong minamahal. So, meron ko yung pwedeng gamitin para mas malinis po tayo ang kutis, ang katawan. Yung pong GN Gandang Natural Herbal Soap. Ano po? GN Gandang Natural, ha? Yan po'y nasa Shopee, Lazada, TikTok. Hanapin natin GMR Marketing Online Shop Store. Ano? Gandang Natural Herbal Soap. Maganda pong klaseng sabon ito mga parents ko. Yung pong sabon, tatlong klase yan, ha? Yung Gandang Natural Green Papaya with Kalamansi Soap. Pang kilikili. Ano? May kalamansi kasi yan eh. Yeah. Whitening soap po ito mga parents kong minamahal. 135 grams po ang timbang ng bawat isa. Tapos ito yung maganda. Itong sa pangatin ng balat. Ito pong Gandang Natural Guava with Neem Oil with Germ Fighting Action. Maganda pong klaseng sabon ha. With Germ Fighting Action. Abay talaga naman. Ha? Pang-export po ito eh. Tapos yung isa pang sabon natin, pakilala natin sa ating mga tagapakinig. Ano? Ito pong Gandang Natural. Ano yun? Papaya with Tawas in Turmeric. Abay sa mga... Ito ang magandang gamitin sa mga taong dalawang araw nang hindi naliligo. Ano? O kaya dun sa mga isang buwan nang hindi naliligo. O kaya dun sa every Friday lang naliligo. Ito ang magandang gamitin sapagkat mayroon tong papayang hinog at may tawas pa. Tawas ay turmeric, di medyo mahalang-halanghan eh. So, pero dun po naman sa mga tao na lagi makati ang paa, parang inaali po nga. So, gamitin natin sa mga makakati yung pong Gandang Natural guava with neem plant. Ha? Germ fighting action. Yan, maliwanag ano. So, mag-message kayo sa 0777888 kung sino po ang mga gumagamit ng mga produkto natin. Ano? Yung sabon, ha? Isa po yan, mga parents ko. Kung ano po yung magandang naidudulot sa inyo ng ating produkto, pag po kayong mahiyang mag-message sa akin, ha? Sa 0918-277-7888. Ano? Ano ka tayo mag-raffle kaya sa ating mga parents? Ano? Sige nga, subukan po natin. May nakikinig ba sa akin? So, magparamdam kayo sa akin, mga parents ko. 0918-277-7888. Ano? Yung may mga magandang karanasan po, ha? Sa pagkonsumo ng ating produkto. So, marami po yan, ha, mga kasangga. Alam kong napakarami yan sapagkat napakalakas naman yung produkto ng GMR Herbs, eh. Alam ko pong maraming kumukonsumo niyan. Alam ko pong maraming natutulungan kaya ay kinukonsumo ninyo. So mag-message kayo sa akin, ha. Ano ka tayo magpa-raffle tayo, ha? Di ba, le? Try ko po muna na kayo mag-message sa akin. At kapag nakita kong marami kayong mga nag-message sa akin, gawa tayo ng raffle-raffle dito. Maliitan lamang, hani. At siyempre, gagawin mo lang naman. Mag-message lang sa akin. Tapos mapasali ka sa aking personal raffle. Tapos may GCash number kayo dyan. Ay, sabi ko naman sa inyo, matutuwa kayo mga parents kong minamahalan, eh. Wow. Ganun po tayo, ha? Para naman na katuwaan lang pero may katotohanan yan mga parents ko, ano? So good morning sa atin lahat. Mag-mark copy po tayo mga kasangga. Yung may Agaricos Blase Moril Mushroom, yun po yung 5-in-1 plus 1 coffee mix. Since 2011, yan po ay kinakapi na po natin, ha? Salamat po sa inyo, ha, mga tagapakinig. Mga parents kong minamahal, marami pong salamat sa inyo, ano?
1: Kasangga at kalusugan.
0: So, yung Agaricos Blase Moril Mushroom ng ating Mark Coffee 5-in-1 plus 1 coffee mix ay isang uring kabuti na karaniwang panangga sa karamdaman na kanser, ano? Agaricos Blase Moril Mushroom, ha? Ano ba ang naitutulong ng Agaricos Blase Moril Mushroom kasanggang Injimar Camonias, ha?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan. Kasangga! Kasangga at kalusugan. Injimar Camonias. Injimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Eh, pagsasakit pong kanser, yun po pala ay malaki may tutulong sa atin, ha? Sana wala ng kanser, ano? Mayroon pag may kanser po, ano? Ayon po sa mga scientist, mga parents kong minamahal, ito ay nakilala bilang anti-tumor dahil sa magaling. O magaling daw po talaga yung Agaricos Blase Moril Mushroom, mga kasangga, ano? So dahil, o ayon po sa magkasunod na pag-aaral ng mga dalubhasa sa medisina, ang ABM or Agaricos Blase Moril Mushroom ay kinuha pa sa iba't ibang bansa at isinubok na po ito ng mga scientist sa kanilang ginawang pagsasaliksik sa pamagitan ng mga hayop na may karamdamang kanser. Yung pala ay may karamdaman din kanser ang mga hayop, hani. At lumabas po sa resulta ng kanilang research na positibong naalis ang kumakalat na kanser dahil nga ito sa aktibong sangkap na Agaricos Blase Moril Mushroom na sangkap ng ating produktong Mark Coffee 5-in-1 plus 1 coffee mix na may beta-glucans, mga parents kong minamahal, at itong proteoglycans at siyempre ang ergosterol. Na ang tungkulin ng mga ito, mga kasangga, ay kontrolin ang paglaki ng bukol. Kaya pala yung pag-higop nila ng ating produktong Markapi, laging binabanggit po sa akin itong ating mga peris na natunaw yung kanilang kinakapang bukol sa kanilang katawan. Ay, magaling talaga. Ano, mga peris ko, ha? Sabagay, ito na may subok ng produkto natin. Kaya kapag araw-araw po tayong umiinom ng isang kape na nagsisilbing food supplement na may Agaricos Blase Moril Mushroom Extract na kung tarawagin ay may beta-glucan, mababawasan ang pagtuloy-tuloy na pagkalat ng ovarian at lung cancer cells sa ating mga kababayan na kararanas ng ganitong sakit. Naku, katakot yung cancer, ha? Mga peris kong minamahal, ano? So yun po, maliwanag mga kasangga na talaga namang sa pagkakape, ang atin pong hanaping kape na may Agaricus Blasimoril Mushroom ay ito pong Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Itong Mark Cafe with brown rice extract. Isama na natin ang Mark Choco 9 in 1 plus 1 chocolate drink. Ha? Salamat po ng marami. Malusog na umaga. Bili na kayo ng produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede tayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store. Mga parents kong minamahal.

0: panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Marcamonias.

0: sang Pilipinas, ha? Bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal, at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga magbisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Yan po ay pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery, manapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin Jmar Marketing Online Shop Store. Mga minamahal kong mga parents, ha? Happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraw sa mga anibersaryo na kasal, happy anniversary! Sa mga tataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaganyang pagaling. Idalangin po natin sa poong lumika ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin siyempre naman sa bahagi ng FB Live, nariyan si Kasanggang Hernan Uribe. At ito naman sa Kasanggang News Update, siyempre nadyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa matitinding research, nadyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang yung lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: inyong narinig ang programang Kasangkatang Lusugan tungo sa isang malusog at responsabling mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number 1.

0: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated.
1: Maximo Dimag, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jaymar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
0: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shop at Lazada.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals.
9: Drink up. Fuel up. Rise up.
5: Summit Natural Drinking Water.
10: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Thomas.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
8: Saan? Sa radyo.
7: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
8: Ano daw?
7: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabalingon.

0: Jmar, Todo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 top bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 top bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 top bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lubag pa sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
0: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa.
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay.
2: Liver up na tayo.
1: With Liverate Pro.
3: Time check. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right mineral.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
6: Kapili nga nito.
7: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Rexidol Forte.
9: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
15: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
16: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
17: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
17: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Pa-order pa po!
15: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
17: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
4: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
5: Saan? Sa radyo.
4: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
5: Ano daw?
4: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

1FM 96.1, narito ang ating lasyeteng pagbabalita sa ating Balita 1. Official na nag-convene kahapon ang Senado bilang impeachment court para sa isasagawang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nangyari ito matapos mapanatili ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pamumuno sa Senado sa kabila ng isang linggong kaguluhan sa loob ng mataas na kapulungan. Present ang 23 senador maliban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Isinuot din ng mga senador ang kanilang kulay maroon na robes at sinimulan ang proseso ng pagpapanumpa ni Senator Camille Villar kay Cayetano na uupo bilang presiding officer ng korte. Pagkatapos ito ay makakasabay ng panunumpa ni Cayetano ang 22 senator judges. That's our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 17 minutes down 7. Good morning.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mam.
1: J-Mart, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule, isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend, isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH, FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Kat, kaya pa ganyan?
4: Sige lang, Direk, kayang-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
5: ikaw ang
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
7: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Be the best, be galing, be Meg.
6: Mga suki, order na!
7: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
8: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
8: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
14: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
15: At ti ubing nga aglang langa nga nasulod at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Selene Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
16: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Selene Plus, araw-araw.
10: Unilab quality yan.
17: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Selene Plus, araw-araw.
19: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
20: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: Ipinakikilala! Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyong mga lugar.